0: miyos pagelaran jawi
1: numiji eyang pendito semoga mugi-mugi pinkan tuo karayon
0: oke nyon pamit nge anak prabu
1: semoga eyang pendito ya.

sambut kadang dosan dados Nini Dewi Pergiwo. Sampun salin saloga. Kala nalika semono